na mo fa fa kome nyina mo adwade nyam ko po acha oye mo pro mo fa ni wato tell me the

na me kasa radi nye bi mamia anasye na me aye bonia ya fu isu senye radi adumwa na kame ni magwasyo

dear, na kami ya mo profobi. Ye bedi po ya di mami. Me dear, na mi want to make na titi. Nasa rodi ya kupa shamani mo nyamwe. I'm gonna.